Thank you.

K-5 News FM。

K-5 News FM。

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay.
5: Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumang kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwad balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
19: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
22: Tinig ng Reformasyon.
21: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
22: Tinig ng Reformasyon.
21: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: 3 bio with physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 bio. Ang D3 may physio. Ang physio may D3. D3 bio. D3 bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 bio. Tungod gid napapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 bio. Ang D3 may physio. Ang physio may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Tigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
7: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
13: ikapsula mo.
12: Extend.
13: Extend. Superman for Men.
12: Gawa sa maca.
13: Isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavowaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend.
12: Superman for Men.
14: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
16: My tennis one is
3: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: My tennis two is good.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
16: My tennis three is 15.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: D3 Bio.
20: I promise you,

0: mama.
1: Fireball.
2: Hey, five! Galinha One Time!
3: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
4: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
3: Oh, matigas ito!
4: Nyog!
3: Oh, hindi ito namumunga!
4: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Five! Galinga One Time!
4: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
5: K-K-5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria

0: sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: high blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Gaan, ma-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Sakay ka, Gidya!
9: Siyempre! Naka-extend ko ya!
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-ons. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
8: News FM.
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey! Hi! Galing nga one time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your are always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Lali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
4: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX X500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta.
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey, 5 Galingawanta.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
4: Ang PCO. Yung
6: may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
7: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sang extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
8: Both internally and externally.
9: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
7: Hormonal imbalance.
9: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
7: Ma-correct.
9: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
7: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka cellula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amuni makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So internally na

0: Tumal mo ang ditribayo, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man sa imo, gatawag hair growth.
1: Ditribayo! O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa ditribayo, kang naghining akon buhok, kang maghinis ang akon kutis.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Mabakal,
3: sumanguti ka. May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa iyong mga pagka-baldness.
0: Correct.
3: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How ditribayo helps sa mga may mga problema sa thyroid.
0: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Ditribayo, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamaan ang kataas, tamaan ang kanubo, it might go to hair loss.
3: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang ditribayo, sir boy, hindi matawaran?
0: Milunis. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay ditribayo, kadako-dako sa diferensya.
3: Oh. Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa extra virgin coconut. Ang BCO gibutangan D3.
0: Layo.
3: Layo.
0: That is a perfect
3: ang health care. Benefits, Lasser Boy, grabe.
2: D3 Bio.
3: Kung ka-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
0: Lalagas, no?
3: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
0: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Because that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
3: Wala pa hormonal changes.
0: Wala pa hormonal, D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ihersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. With VCO.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo pag-sip on.
11: para sa madami ng kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
8: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalaba.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi.
19: Ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Lourdes.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
8: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, pre, pre! Sa kahatob lang kahoy, oh! Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na!
2: Oh, sige, sige, sige! Ari, hey! Ari na, ari na ang paho! Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na dakay! Singiton ta!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 kabisi sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason, kag nagapabangon sa imong resistensya, kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: 2 kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akon. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
5: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa ako. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
5: D3 Bio.

0: kayo.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
6: Masamihinig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Excel Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gitan ti DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
17: Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
6: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gano'y carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayo ang akong nulo.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Siling nga, mabala ni mga flowers, damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga may edad-edad, ang panahon subong, delikado ini para sa inyo kay gapandam ang Department of Health kay may ara kita sang pwede ma-experiencean nga heat stroke. Sa mga may edad-edad, bala problema magigayo ang tuman ka init ka panahon sa Amerika, damo ka kalamatay ng mga elderlies. If I were you, dapat inom ka mo DTX 500 kada aga because it will help you pabatbatuan ang epekto sang tuman kataas nga heat index sa inyo siling alawas because too much heat will generate a lot of free radicals kung mag-oxidative stress ka mo. That's why most vulnerable ang mga elderly sa tuman kainit nga panahon. Inatawag na ton nga heat stroke. Istoryahan ta karon ano blay ning ginatawag nga cellular senescence. Upod ta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Oy, araman si Engineer Ronnie Albao ang pagbabalik. Birnisan na siya. No? Kag si Sir Boy Subreta. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Sa tanan natin nga masuking at tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta ang epekto sang cells or epekto sang cells sa aton katigulangon. In modern cell biology, may ara kita sang ginatawag na theory nga ang pagtawag is cellular senescence. Ano bala ining cellular senescence, Dr. Ramil?
8: Before takasabton, Sir JP, remind us lanay nga inom gid sila DTX 500 ka mighty seed kay niya makabulig sang dako sa pag-amlig sang inyo nga cellular sa lawas.
7: Mm-hmm.
8: But silingon sang cellular senescence, Sir JP, tigulang na nga mga cellular.
7: Ay.
8: Madamo sang rason kun nga nagaka-damage ang mga selula naton sa lawas. Number one, kining mga pagubag or inflammation, balatian, injury, oxidative stress, kag iban pa nga mga stress factors. Ang mga na-damage nga selula ang ginahimo sang aton nga immune system kag ini ang ginatawag nga apoptosis. Apang sa pagtigulang sa tao, ang aton nga lawas ang hindi makaubos himos, no? Sa mga dysfunctional cells. Imagine lang mula Sir GP bangod hindi na ini mahimos, nagadamo ang gituwag mga rebuilding nga selula sa imong lawas. Ini ang rason kung nga nagaluya man ang imo nga immune system. Imagine la damo ilumuson, kakapoy man, kag nagadecrease man ang efficiency sang biological processes kung nagatigulang na ang tao. Amo na nga dapat inom GDTX 500 kag mighty C agod indi kadali magtigulang. Amo man target aton mo, bisag si engineer.
7: Hindi niya gusto. Magubin?
8: Ang iya permente paano magubin? Oh. Paano hindi magtigulang?
7: Duwa lang actually ya, paano magubin kag paano may hubin?
8: Paano may arah hubin?
9: may election sa mga. Easy.
8: Why ba di panlagan ka?
7: Seriously, ang problema abi sa mga senescent cells, ginaresist nila ang apoptosis, hindi sila ya gusto mapatay. Sila ang nagatiner, kag nagadamage sa mga katupad ng mga normal, kag mga hubin nga cells, Dr. Mil.
8: Ang dako gid nga problema, nga ginadulot sining mga tigula nga cellula sa RGPs, although they stop dividing, wala na sila yan nagadamo, pero sila ang padayon nga nag-release ang mga chemicals nga makatrigger sang inflammatory reactions. Mm-hmm. Bisan gamay lang nga portion sang imong tissue ang may senescent cells, ini ang may potential nga maglaptas ang inflammation kag makadamage sa mga katupad nga healthy cells. Amo na nga samtang ga edad ka na inom gid DTX 500 kag may tissue agud may guardia ang imo selula batok sa mga chemicals nga gina-release sa mga senescent cells.
10: My family history ba nakamuhusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: Mag-DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo
11: sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis DTX 500!
7: Magluwas si Dr. Ramil, ano pang epekto sang cellular senescent sa lawas ang tao?
8: Samtang nagadugang ang edad, nagadugang man ang kadamuon sa mga senescent cells. Amo man nga hindi na amo nakatanda ang nagatigulang man nga immune system. So once nga overwhelming na ang kadamuon sa ang problematic nga mga selula, diri na kag nagapigaw na ang imo nga gituag brain function. Nagamali-malion ang tao. Si engineer wala niya. Nagabungol ang pamatinan, nagaburon ang pananawan, mabudlay na ang pag-recover sa mga injuries kag mga nagatuligan ang mga kaugatan, no? So, ang main goal natin, Sir GP, is to save the immune system. Unggan ang pagdamo sa mga senescent cells, himuson sang immune system ang matigulang nga mga selula. Kag-proteksyonan ang mga healthy pa nga mga selula from further damage. Ina ang pwede lamang mahimo kung loaded ka sang mga antioxidants. Kulang ang prutas kag-utan. Ikisa, wala ta budget da. Labi na kung hindi man permanente ang pagkaon mo sini. Dapat sobra ang imo antioxidant defense sa lawas. So, wala sang iban, Sir GP, kung antioxidants nga aton nga inumon, DTX 500 kag mighty sinataad lawad-law.
7: Wala ka man a bit choice, matigulang kagid, no, engineer? Wala man sang baligya nga remote nga makapost sang aton tinion, time is running, the clock is ticking, so is our life. Daw nagapaubos na ang kandila, Black?
8: Yes, hindi ta mapunggan ang pagsaka sang aton edad. Amo na gani kun nga agas liberal ka kita birthday kada tuig
7: kay gasaka ang edad.
8: Kay gasaka imong edad. Pero pwede taya mapadelay ang aging. Tigulang ka sa edad, pero hubin ka naman sa panglawas.
7: Wow.
8: DTX 500 kag mighty C is the key, Sir GP. Exercise, unta ta nang bisyo, temprano tulog, kaon sa mga healthy nga pagkaon, nugay sagay og tas, indi mangin boringot, pangalipay upod sang hubin. Amo na
7: ang hubin makapahubin
9: kag magtaway ang sekreto man ni Sir GP.
8: Inom lang balaan lawad-lawas ang DTX 500 kag may TC kay ang full benefits ang sininga mga klase nga antioxidants kag mga suplemento makabulig gid sang dako sang ikaayong lawas mo.
12: Awon si Engineer Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Anong sekreto niya?
7: Mahilig siya taguay?
12: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
9: DC, ano? DC.
7: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plug mo. Uy, 19 ah.
9: Kampiyon ni
12: Magpisyo. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuom niya, sir boy?
12: Maligo kadlaw, no?
7: Basic.
12: Oh, maligo gid basic gina iya.
8: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO, ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka- importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
7: Istoryanta ang madamo pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Kangay na lamang sang sobra-sobra nga pagkaon. Eating more than what is needed ang nagresulta sa fat storage. Magka-fatty liver ka, maging overweight ka, and later on, basi maging obese ka pa. Ang DTX 500 ang makabulig sa pagpadasig sang imo metabolism or pag-burn sang imo calories halin sa imo ginakaon. Ilabi na kon regular ka nga nag-exercise plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mahapos malambot ang ideal weight mo. So sa mga gusto da magniwang, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
8: Ang mga palakaon da bantikaon, kapin pa wala ka absent sa pinirito kag pagkaon na kagigisas mantika kada adlaw. Try nyo bala calculate kung naka 10 years or more na nga masami mantikaon ang ginakaon mo, for sure taas ng imo nga gituag cholesterol. Or ang imo nga lipid profile kung magpalaboratory ka. Di ang sunod sina nga matabo, may mga bara ng imo kaugatan. Labi na kung 30 na katuig nga palakaon ka, mantika. Kabay pa nga hindi mangin kandidato para sa gituag cardiovascular diseases like atherosclerosis, heart disease, kag stroke. Samtang may tiun pa, siyempre, permi na muna gina-encourage din nga change sa ang gituag inyong lifestyle. Kaon da mo utan kag prutas. Likawan ang karne, mantiklaon, kag asin amuman ang mga matamis kag mga starches. Mag-exercise at least 4 times a week. Inom gid adlaw-adlaw, DTX 500 kag Mighty C.
14: Patihan man kung hindi, ang oxidative stress ang isa sa mga rason sa pag-ugtas ng kabuhi sa tao.
8: Short engineer daw ko na siya daw tuktok bla sa salsalo.
14: Gani, madamong ang mga studies nga nagpamatuod nga ang role sang oxidative stress sa pathogenesis sang tao nga mga may mga balatian. Kung hindi ka mapatay, Sir GP, sa masakit, mapatay ka gid sa katigulangon. Nagakorinot imo panit, nagamala, damo imo uban, nagaluya imo lawas. Na? Ina, Sir GP, sa guwa pa lang, kaga sa sulod, mas worst pagid ang epekto sang oxidative stress. Kung hindi man ka kumplito sa mga utanon, kagprutas, need mo gid nga magkaon para mag-away sa mga oxidative stress kinanglan ta mag suplemento. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw-adlaw. Kompleto sa mga micronutrients, bastante pa sa mga antioxidants.
13: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
15: When there is an imbalance between pro-oxidants and antioxidants, your body will be in
16: in the oxidative stress state, no?
12: Amo nang kundamo ang
16: imo pro oxidants, oh, imo free radicals, no? Kaya so kailangan DTX 500 kay may TC adlaw-adlaw. This will result to general inflammation of your pancreas, your cells will die, no? So basically, amo ni ang cause gid nga may diabetes ka because wala ka nag DTX 500, wala ka nag MyTC and PureC kay nagdamo ang imo oxidative stress, no? Kag wala ka super antioxidant like DTX 500, no? Your eyes will become blurry, your brain is not spared, and soon your kidneys will also suffer, no? Bago pa man ini mga balatian mag-set in sa imo, subong pa lang, ha? Dapat mag-invest na sa DTX 500 kag MyTC for your self-protection.
12: Balong ka naman, Spinoy, sir, sir boy. Kung diin ito magbalatian, amo pa pag inong balong. Ato niya, before pambalatian, inong ka na suplemento, inong ka na amo antioxidant, amo na permina mo balik-balik ang DTX 500 kag MyTC. Kita nyo na ang dugang mga benepisyo sa regular nga pag-inom sa DTX 500 kag MyTC. Maganami ang imong metabolismo. Hindi ka magtambok, hindi madamage ang kaugatan mo, hindi ka mag-heart attack, hindi ka ma-stroke, ang kidneys mo, liver mo, mata, pancreas, protektado. No? Take DTX 500 and MyTC before it's too late. Take it liberally. Hindi paghilaki ang lawas mo. Health is an investment. Gagasto ka gani, load. Imo pa nga DTX 500 kag MyTC.
16: Correct.
14: Dapat.
16: Kundi man lawas mo.
14: Kakabuhita isa lang. Dapat... halungan to man.
7: Ang kabuhi isa lang, pero ang ilok mo duwagid. Imagine, bala duwagid yung mabaho.
16: Mag-clinica di fresh deodorant.
17: Punggod kag rashes?
18: Mag-DTX 500.
17: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
18: DTX 500.
17: Bakal na sa mga butika.
16: Ang munang sakto, no? Ang kape nga gapahubin sa mga tawo, no? Kay tungod sa DSE. DSE,
12: sugarcane extract. Uh-huh.
16: Amo man na ang makita niyo sa DTX 500. That's why habang gap-kape, kasi you have the same effect sa DTX 500.
12: Now, ang importante, engineer, sundon ginamo ang imo, ano, imo nga sikrito.
14: Oo, oh, dapat.
12: Subong hindi na ni sikrito. Buha tubig, kag inom extend.
14: Muna.
12: Okay. Alams na.
14: May kuan na, may kombinasyon.
16: May kombinasyon.
14: Ang kuan, ng D3 ba ayo.
7: Pang sure, ha?
14: Kape, DTX, abi, or premium, DTX coffee. Butangan mo sa pugaan mo, da. Sang D3 bio.
7: Abi ko anay kombinasyon sang
14: extend.
7: Abi ko anay kombinasyon sang posisyon ng isogit sa.
19: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
7: Kamusta nimo na ibawuan na kay diabetes?
19: Katong napacheck ko sa akong sugar, is 320, painom ko sa DTX 500.
7: At sa may mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
19: Kabuntag na o gabi.
7: Kung pila na may mong sugar?
19: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na po nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
20: DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako na lang sa Abigail Luzer, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganyang magtuon. Sakit ko na akong ulo, di inom ko MyTC Alkaline Vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsan.
20: MyTC, mapalit sa mga butika. MyTC, Alkaline ng Vitamin C.
22: Ako galing si Ariel, nagkantot sila, kisang nagigat, kisakit siya katama. Yung basang tiyo ko, Marcos ang MyTC Alkaline Vitamin C. 2 kapsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako. Tutong salamat sa MyTC.
20: MyTC, mapalit sa mga butika.
23: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganing kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-clinic Klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. sa Kabangkalan. Magkatto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market sa Bacolod City. Door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
16: Ang aton storyahan subong, paano bala makabulig si Dietri Bayo sa imo prostate? Uy,
0: oy, wow.
16: Prostate. Oh. Prostate ang storyahan. Gapamati dahil yung mga lalaki. Mm. Problema sa mga middle-aged man. Around 13.5 million ang population sa 51 years old to 59 years old na mga lalaki ng Pilipino. Subong nga aga, tunanta, paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo para nami ang imo prostate? Dr. Ramil?
8: Ang hindi kontrolado ng paghubag sa ilang mga prostate third boy, amo nang rason nga pwede man magguba ang imo nga kidney.
16: Uy.
8: Mabalaan mo nga naghubag ng imo nga prostate kay kapila ka mag-ihihi kung gabi.
16: Mm-hmm.
8: Amo nang matabo mo?
16: Mm-hmm.
8: Ti isa ni sa mga dapat hindi matabo, apektado yung pagtulog, tugay ka ihihi. As in, kuangid, apektado ang imo nga health kung may paghubag sa imo nga prostate. So, sa mga pagtuon, prostate enlargement, ang rason nga sa ang gitawag nila nga BPH or ining gitawag benign prostatic hyperplasia or bacterial infection. Dari ko nakita, Sir Boy, nga importante gid gali adlaw-adlaw mag-inom ka sang Dietri Bayo.
16: Mm-hmm.
8: Because damo nga mga kagaw nga ara sa aton lawas nga wala ta kabalo nga amo nang gapabalatian sa aton. No?
0: The cause inflammation.
8: The cause inflammation. So kung adlaw-adlaw ka inom Dietri Bayo, amo nang ginhimo ko di, running padlaga na ta 50 gali kay aton aton nga tsura, mga 30 pa.
16: 30.
8: Engineer?
16: Oo na.
8: Ang sikreto, inom Dietri Bayo para hindi magubag ang imong prostate, no? Now, dire, makabulig ang Dietri Bayo. Nga man, siyempre, malikawan ang bacterial infection para dili mahubag imong prostate, no? Ang iningitawag mga pagtigulang.
16: Mm-hmm.
8: Ano pa? Inflammation. Mm-hmm. Ano yung mga kuan mo? Mga ga-play sang role sang gitawag paghubag sa imong prostate. Kag ang isa sa pinakalala, Sir Boy, ining fibrosis.
16: Mm-hmm.
8: Kasi liga fibrosis, amo ning mga may mga extra tissue nga gaporma sa imong organ, no?
16: Uh-huh.
8: Amo nang gadamol. Mm-hmm. Mini paghubag. That's the reason nga agid nga mainom ka Dietri Bayo para malikawan ini siya.
14: Uy, oh, kag isa pa kung isa experience ang ula, Sir Boy,
16: mm-hmm,
14: ng permi ka ga ihi-ihi.
16: Mm-hmm.
14: Ha? Ga hapdi ang imong postpone bi.
16: Mm-hmm.
14: Ha? UTI ang tawag sinadra, mm-hmm, damo bacteria kay tungod sining pagubag sang imong prostate. So ginatawag ini nga acute bacterial prostatitis.
16: Mm-hmm.
14: So kinanglan remedyuhan ini Sir Boy, Dr. Ramil. Anong kinanglan? Kinanglan ta ini ang Dietri Bayo.
16: Mm-hmm.
14: Para malikawan kabalo kakalaw ay batyagon nga gaihihi ka. Kung bisan gaihihi ka pero dutay gagwa bla.
8: Nami pa gani engineer, di may Dietri Bayo ka 3 times sa ding ino mo or more than 3 times sa ding. Plus may ara pa ka juice ang watermelon. Kung wala watermelon, pwede man kamatis.
14: Uh-huh. No, mabalaw lang na kung
8: mas lasig maumpawan.
14: Correct, mabalaw na kung gahilan na at kabla.
8: At may infection na.
14: May infection na. Uh-huh. So kinanglanta agapan, mag Dietri Bayo na.
20: Dietri Bayo with Physio.
2: Ako si Jay, lasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Dietri Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: Dietri Bayo, ang Dietri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Dietri. Dietri Bayo. Mabakal sa mga butika. Dietri Bayo.
16: Amo yung problema sa mga bacteria, nino, mga ginatawag na Echeteria coli, Klebsiella, ini mga protist species ni klaseng bacteria, gagsulod sila sa tissues ang prostate. Gito sila, gagatawag sila, gito sila gapangamuhi. That's why why kis a i-treat mo ni ang UTI gawbagya po gabalik-balik kinakapamalay na to ang D3 bio pangitaon na sila paghimuso. That's why ang D3 bio regarding tawag nila prostate enlargement due to infection sa bacteria kayang-kaya sa D3 bio. Pero ano pagid bala ang mga sinyalis nga may ginatawag na prostate enlargement, may ara ginatawag nga BPH, no? Ang muning isa dribbling sa urine nang imo bala ihi kita mo gabilog-bilog lang gwa o paguntat gambali do kami gaunta ihi ka untat ihit ka untat ang la ang pinaka nami ginamabalaan mo kung gaamo ka na pungko ka pungko ka sa basin kag nagmayo ang ihi mo ay prostate na prostate enlargement na na ang ano pagid ang pinakalaing epekto sa prostate enlargement hindi na magdindog si Manoy no amo ginang pinakahalit gid sa
12: amo niya engineer ya tindog pa niya
16: ati kompleto champion pa prostate kinaka D3 bio
14: jutay lang kwit-kwit ya sir boy ara na yon.
16: Ay, hindi lang ginikawit mo. Mot lang, no? Dok Ramil?
12: Amo na, before ka pa magka-problema sa gitawag prostate problem, pamati mga kalakinaan, bisikan ang may mga partner, da, painumagi din nyo sa D3 bio. Kaya ginaprotektahan ang mga middle-aged men. Mga 45 up, ah.
16: 45 up.
12: Malikawa na. Ti, para di man makamu madisturbo mga partner, kaya kabudlay kung may mga prostate problem na inyong partner, no? Ang 5A reductase, medyo dalong sir boy no 5A reductase isa ni ka
16: enzyme na sa enzyme
12: na makita mo sa imo aktay sa imong panit sa imong prostate ini nga enzyme sir boy gina-convert niya ang imong testosterone nga himo nga magproduce ang gitawag dehydrotestosterone so kung ara na na kung gadamo ini nga klase nga enzyme di amo na yung pagsugod sa gitawag paghubag sa prostate gakatabo ni 45 up
16: 45 up gakatabo
12: pero malikawan lang ini kung pala inom ka D3 bio
16: nga adok ramil
12: gina inhibit sang lauric acid myristic acid kag ulic acid nga makita mo sa D3 bio ang mga pagtuon kag research gina nakita nila nga kining initanan nga klase nga ara sa D3 bio gina inhibit niya ang 5A reductase para ma-prevent ang paghubag sa imong prostate.
16: Ara, gali ang science, arang science, no?
14: Kaga, ang kinanglanta D3 biogid, no? Damo inising lauric acid, myristic acid, kaga palmitic acid. Kaga mo niyang nag-away mismo sang mga infeksyon sa aton nga prostate.
16: Ang gapadako sa
14: ang
16: prostate.
14: Ang gapadako, mo niyang kinanglanta. Kay kinanglanta may ara kita nga D3 bio. No? Ang D3 bio nga MCT ara known nga mga probiotics ini nga naga-counteract or naga-away mismo sa mga infection.
16: Pinapadambo ang probiotics ang D3 bio.
14: Lauric acid from D3 bio naga-turn sa aton nga body sining monolaurin nga makita naton nga kapabligid sa pagpatay sining mga E. coli bacteria.
16: Wow. So di mo makita no na ang D3 bio hindi na magpaayos imo sa trangkaso ubo sipon kagilanat ang D3 bio if you are 45 year old years old and you're male lalaki ka to 60 years old putiktahan ka man sa D3 bio sa prostate enlargement in two different ways no hormonal man ang cost nadamo ang imo testosterone
12: kagaw
16: man ang cost putiktahan ka gapon sang D3 bio
12: yes. Okay. Katota sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom sa gitawag D3 bio, ari ang mga dugang nga mga benepisyo. Ti Sir Boy, ang dopamine gitawag ni siya nga kwan, feel good hormone. Grabe na?
16: Feel good hormone.
14: Makapaniwang niya?
12: Ang D3 powered probiotics manufacturer na siya, no? Especially man ang kwan ang BCOE nga D3 bio, gadamo ang imo nga mga probiotics para magdamo ang imo nga feel good hormones. In fact, 50% sang dopamine sa lawas halin sa gitawag gut nga ginaproduce ang probiotics. Gadamo lang ang probiotics kung may BCO ka, kung may vitamin D3 ka, kung gainom ka D3 bio. So, kung damo dopamine ang imo nga ano, imo nga lawas, tigabulig ni nga mag normal imo nga timbang. No. So, it will make you feel more alive. It will improve your memory.
16: Kampiyon. No?
12: Kag ma-stop ang gitawag self-destructive behavior.
16: Mga suicide na.
12: No. Layo na. No? Amo na gani nga, may mga kabataan ka nga, may mga amo na lang kwan. May mga anxiety, anxiety disorders, mga gusto mag-suicide.
16: Bumbay di tribayo.
12: Paib na damo di tribayo para magdamo ang probiotics. So, i-counteract ni mga depression, i-resist mo mga impulsive behavior, inom ditribayo.
14: Kampiyon. Correct. Kaga sa ditribayo, may ara ini nga medium chain triglycerides. Maga-utilize mismo nga magahatag energy sa aton nga lawas. Kaga ini ining nag-turn ini sa ketones.
12: Mm-hmm. Siyang ketones siya paborito na sabi mo nga kan.
14: Sa imong nga utok. Medyo pagkaon sa nga aton nga utok. Parang ang mga transmitter, neurotransmitter na ito, nga ara sa aton utok, maging active, makabulig ini, ining D3-bio. No? So, ilang lang ginato na. Parang hindi kita maging malipaton, mapakao na ito ng aton nga brain, kinanglanta D3-bio adlaw-adlaw.
16: Talking about neurotransmitter, no, there are two kinds of neurotransmitter nga sa brain. Nga kapakalma sa imo, nga pa-active sa imo. Ano ang kapa-active sa imo? Amunin nga tawag nga glutamate. Ano ang kapakalma sa imo? Amunin GABA, gamma amino butyric acid. So, kung balance ni siya, layo kasi nga tawag nga brain pag natamaan nga tuyo-tuyo ka. Kaya ang glutamate, pasakaan ni D3-bio.
12: Dalutang
16: ka. Pero kung ikaw naman sobra ka-active, do ADHD ka na, panubuon man ni D3-bio para mag-normalize by increasing GABA. So din ka pa, no? Nag-ayo ka na sa trangkaso sa sipon, nami pa ang imo mood, nami pa ang imo gitawag cognitive intelligence.
7: No? Kaya sila ang iban, sila nga tiga-inoman kami sang D3 nga plane. Nga lain maging pamatsyag namon, kaka-stress makamigapon, kay wala
12: kulang incities. Kulang ang D3.
7: Kulang, kulang na yan. Dapat D3-bio na Kaya ang medium chain triglycerides sang D3-bio ang nagapasaka sang transformation rate sang free tryptophan para mangin serotonin. Ti ini siya nagaka-counteract sang anxiety. Ano pa? Ang MCT sang D3-bio nagapanubo sa imong stress levels bangod sang iya abilidad bilang precursor sa melatonin. Amo ni sang hormone nga nagapromote sang nami nga pagtulog kag nagapanubo man ini sang cortisol nga isa ka stress hormones. Kung si Mrs. ang grabe pawakalon, grabe paakigon, palanla na D3-bio.
12: Hindi lang isa, pulo para wala sa ihambal.
7: Gaya ka.
16: Layo na sa masakit, mayo pang mood. Naitiwang pa. Kampiyon yun yung D3-bio yan. So hindi na sa pangkaso ubusin po ikaw, ilan at ikaw ginaabliga ni D3-bio, madamo pa nga bagay, pati ang imo mga pancreas, pati ang imo brain, pati ang imo emotions and cognitive intelligence, hilabtan kagpapamayuhon ni D3-bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyong abalatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adam Need mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: KK5 News FM. News FM. D3-bio with physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3-bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3-bio, mabakal sa mga butika. D3-bio, D3-bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3-bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3-bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3.
24: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
25: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
26: Ew! Yucky!
25: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
27: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi nga magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kanya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
1: Q7 lot.
3: Ano kinabatsyag mo sa
1: high blood git ko?
3: Kailan sa una ang imo?
9: Blood pressure.
1: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami git ang DTX 500.
27: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
10: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
27: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
27: DTX Coffee Mix. Mabaka
15: sa mga butika. Ga-choy ride man tabi ga.
26: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
27: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, ma-joyride na ta.
26: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
15: Sakay ka kidya.
26: Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sagad nga driver, extend lover.
27: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Pasmanami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngay may Vizio, ang Vizio ngay may D3.
4: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka? Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai.
2: At yan ang akong role, Dai?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, Dai! Galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio with physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500.
8: Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho.
9: Kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan.
4: Mag GTX 500 ka.
8: Kaysa GTX 500.
4: Ang stress malikawan.
8: Pagkamuringon malimtan.
4: GTX 500.
10: GTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
4: DDX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So na.
16: Good day. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap.
14: Mabaka.

0: sa mga butika.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayu Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayu Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
9: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako sa
10: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
9: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mahal sa mga butika.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500,
5: ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag
2: DTX 500.
5: Aga, unto,
2: kagabi.
5: DTX 500,
2: ang pang-pawi
5: kag super detox mo.
2: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
6: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
9: Sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmila ako ginaubo. Pag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five Galinha One Time.
1: Tagbalay.
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw.
1: Gusto lang tani namon mag-istorya.
2: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
1: Duwa lang man kami, ah.
2: Ah, duwa ka mo?
1: Oo.
2: Ika mo de istorya, nai, eh.
0: Hey, five Galinha One Time.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matakas mga butika. D3 Pio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
0: Kasakit ang tiyan.
3: Max4 Biotic.
0: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max4 Biotic.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: Lakas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. At
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap, magaspang mapan.

0: DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
10: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
12: Hi, Dennis.
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyo

0: K5 News FM. News FM. E3 Pio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa matya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified na probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: 4Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: 4Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
0: DTX 500.
5: Nagkataan mo na ba ang kulubot sa ibong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagtigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang dinamit nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa
0: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka
0: food supplement for men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time.
1: Sa plaza, may babae kaglalaki nga nag-aistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang makakig ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tadabahin mo.
0: Hey, my Galinga One Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gin interval sa imo nga pagkaon? So, minin pa, mahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 2, manyag po ka alas
2: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
4: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganyan karots.
4: Oo, hindi lang karots, mga doktora.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayo ang ako lolo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yun? Ano ba yung
0: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is bicomplex. Pag damo ko ang bicomplex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapalig na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, ara may mga clinic kami, libre malang na, for cancer screening. This time, istoryahan ta kon, ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
6: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa bachelor DT. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 calc mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
7: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: Anyway, malawig ang listan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naunta sa GP, numeros listahan, smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
5: Grabe, ano? Suno sa isa ka study nga gin-publish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
6: Pero hindi pa ulihing tanan, ah. No? Inom DTX 500 kag mighty si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas sir GP ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang kanser.
7: Fatty liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momoidica sarantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
6: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag mighty si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
5: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
6: dapat hindi gid magpasobra.
5: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Hindi
6: produce na free radicals ya.
5: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
6: Te, so mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni porters,
5: construction workers
6: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag mighty C or pure C, confirm mi ka gabulad sa init Next nga makapakanser, Sir GP, is alcohol.
5: Abaw.
6: Once nga ma-breakdown ang alcohol,

0: all into acetal dihyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakusang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver and bowel cancer.
1: Pagkadamo.
0: Kadamo-damo lang gid.
1: Ari pa air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid dito experiment kag may TC4 cancer prevention.
0: Ibat budgetan gyud nila Sir GP no. Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang cervical cancer sa mga babae.
1: Wow.
0: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom dito H. pylori kag hepatitis C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX500 may TC or BRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX500 may TC or BRC.
1: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
0: Ang una naton nga ginikanan Sir JP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
1: That's why 900 ang edad.
0: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan arang mga ga-generate sang free radicals, pero biskan pag-inom ano DTX 500 kag may TC, wala budget.
1: Matyagan ko kun ara si Adan mangayo ni sa aton DTX mo.
0: Sa subong nga moderno nga panahon Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag may TC or PRC kada adlaw, and you will be cancer free.
1: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
2: Punggod kag rashes,
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
1: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C,
4: impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agud mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag may TC ka.
0: Duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kan kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
1: Kilala ko man.
0: Nahulugan naman niya upod.
1: Duwagit.
4: Mahigko bala ang imudugo?
3: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo.
4: Gasa masami.
3: Amo naman.
4: Ang ginahalina sa mga nagkalain-laing allergy.
3: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. Insert na magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
1: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan, ang DTX 500 kag mighty sleep.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanubo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masal legal.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Sa isang kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Lantawan la ang mga ano, ang mga cook.
1: Perminit, no?
0: Perminit ka damage ang kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. No? Bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sa sobrang added sugar. Hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagkainom sang DTX sa 500 kag Mighty Sing, no? Bilang superior antioxidant. So, muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty Sing kadalaw.
0: So, wala pa ba diskubrihan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty Sing? Anong ginapahimo ko sa mga wala, di ka bata? Gina-juices lang na.
1: Juices. Gusto.
0: Kaya once nga damo juices, damo antioxidant, isubungan may DTX 500 na kag Mighty Sing.
1: Ang masunod ni nga mambalya piho giniki bagol ni nakahimo mo.
6: Ano lang ya Sir GP ang sexual obligation sang mag-asawa, no? So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bla remit
0: give it all.
6: Tagdahan ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may mga chimpo nga si misis mo wala gana, no? Kay syempre ang mga babae amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
4: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
4: DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
4: DTX 500.
3: Masaligag,
4: epektibo,
3: DTX 500.
6: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo niyang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag Mighty C, no, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duha nga mag-asawa, no, naga Mighty naga DTX 500 kag Mighty C, agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganun yung damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapong DTX 500 kag Mighty C. No? Ang purpose na hindi nga dugangan pag inakakong bata. Ang purpose na biskan pa, no? Hubin ko yapon.
1: Ayun!
0: Hubin ko tulokon.
1: I join!
0: Meaning pa, sa hubin, dala na pati ko, ano, performance.
1: Ayun!
0: Nablang, the older, the krabaw.
6: May kilala sa tanan.
0: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang sa maayong panglawas. Kung power, kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
5: Ha, ano sikreto niya?
1: Milik siya taguay.
0: Wa siya panago siya
5: ra ba
0: gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabi to niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy?
1: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plus mo.
7: Wala na kampiyon ni
0: Magpisyo. Kaya mula kaampi kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ka pamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
1: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
8: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mo dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
8: Buntag ra o gabi.
1: Kung nakarong pila naman yung sugar?
8: 136 na lang ang sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminos, imong lawas.
9: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani sa Abigail Loser. Sa estudyante, na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gano'ng magtuon. Sakit din akong ulo, kaya inong ko may TC Alkaline Vitamin C.
11: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, at ang tutsulay, kisang nagligad, kisakit, kaya katama, kaya ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 lokat, laula, sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
13: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kad na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-clinic na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Sean Hinigaran. Mayara magkinasang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang emo, maghubin ka, pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na ang tawo, no? So dapat, panghabon, paligo, kag mag, pamutang sa klinika, Dio Fresh, Sir Kevin.
6: Mm-hmm. So before sila na, Sir JP, no, mag-swipe sa klinika, Dio Fresh sa ila, kilikili, dapat nakapaligo sila anay no para makakasda ang mga nagabagtik da nga mga mantika balhas kag yabok sa imong lawas no.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang DTX coffee mix no may ara chia seeds no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imong energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi naga-boost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
0: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
6: So may DSE pa eh, may may kampyo ng antioxidant gin
0: kape na nga may antioxidant. DTX coffee mix. Kag may mga sosyal, ah, medyo may gusto kami medyo sosyal nga kape, DTX premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
7: Stevia puro
6: natural. Ang low glycemic index na.
0: Sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX premium. Isa sa mga pinaka premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige. So amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi gid mo maginulsol.
14: Alright. Informasyon sa ikayong gawas.
1: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
14: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. No? So, subong atong istoryahan kung paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imunga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay. Makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
0: Imagine, Sir Kevin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
1: dipinsa. May mga barikada pa na.
0: Oo. Kung pwede mo lang isa ka tikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuan na siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
14: D3 Bio.
15: Ako si Rico, sa Karadyo ng Sir. Kung kaysa, nakikabulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsya. Isa nga nakamulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Vizio. Nagaluya ang ginamatsyang sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
0: Bakal sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gi D3 Bio at adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
1: Daw import gali ni Dok.
0: Oh, import siya. Yeah.
1: Import kaya.
0: Your second immune system.
5: So may ra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag bundag sa kalibutan. Okay. So ikaduwa nga branch ang imo nga immune system mo, nang ginatawag adaptive immune system.
0: Ang mga trained, ipang-trained.
5: Nga ginakumpos ang mga specialized nga mga cellula, kangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din natin ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 Bio, ini nga mga branches sa Sir Kevin, no? Si Monula
0: rin. Ang D3 Bio, import immune system.
5: Oo. So nag-support ni siya sa sinding nga mga
0: siya import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
5: Oh, so labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 Bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
14: D3 Bio.
16: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nagkinig akon buho kag nagkinig ang akon puti.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Bakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti ko buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko. 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabi sigid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka Trace Contrive. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlang sang balatian.
9: Mighty C, mabalik sa mga butika.
6: Ang B-cells kag T-cells, Doxam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang monolaurin nga yara sa D3 Bio Doxam may ara sang the same function pareho sa antibodies, no? Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
5: So, well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligan na sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
5: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
0: paborito gid sa kagaw.
5: Paborito
0: dapat na kung plakaong katamis.
5: So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi na kung nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 Bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong nga resistensya.
0: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akong kan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagid anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ug hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
0: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikaspa.
1: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
0: Ang masking disease na.
1: Mga kuko nga, doon di maayong
0: virus. Patuloy lang.
5: Nelfon jay.
0: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
6: Hyphae,
0: no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
1: Hamot ang bulak.
5: Yes.
0: Bulak lang. Ang bulak lang.
6: Sa buhay ay kailangan.
0: Bobo ka ang bulak lang.
1: So sa bulak
5: na. Sa hilana, Sir GP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
0: Subong so, wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID, especially kabalos la D3 Bio.
5: Oh, well, yeah.
1: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. luwas sa ginapataas ang lauric acid ngayara sa ditribayo ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
6: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir GP, ngayara sa ditribayo, no? Makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no? Kag mga pilas sa panit.
1: Kuno amin gid yang ditribayo, no? Pilas-pilas ka.
0: Di pagyapon mo ginom ditribayo, perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
1: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makat. Ito kayo pamunyag pa ko sa mga flowers.
6: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbote lang ang flowers. Ginahimo iya bouquet.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
21: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Matatas
22: mga butika. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
23: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
23: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
1: Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. Mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
27: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabalo manusik.
19: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May
22: ka kag mabuhos ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, musta po lang kagabi pre?
28: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
22: Extend food supplement for men.
2: Digasin.
22: DGX 500.
3: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: News FM. This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. BCO. Yung may Ether. Ether Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ether Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: Ether Bio. Ang Ether. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Dinakano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo ka pila ka maginom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay. Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagko ginapat
0: sa DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Okay, C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas binabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nagkaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatimlo sa imo atay.
6: Basta timlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epic. Timo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si Punch at Trangkaso.
11: Pero
6: huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty.
6: Panlaban mo,
11: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
13: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipino.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
13: Extend
20: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
13: Extend
20: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend, isang kapsula ka lang.
13: DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Buhayon, Kati. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo din niya. Nadula ko ang bukol. Maayogin ang DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juan.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
13: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: FM. News FM. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. E3 Bio with Vizio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, ed ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pa wang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga gabasa na naman.
13: Oo talaga. Kabasa ba? Asa na gani? Kabaho-baho pa!
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
15: Clinica Deo Fresh!
14: Nagabasa na naman balaga!
13: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
15: Clinica Deo Fresh!
13: Para sa maputi at mabangong kilikili!
0: Extend Food Superman for Men!
16: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
18: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.
19: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gaginhungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at Adoata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mads! Anong checklist mo para sa manami nga ani? Paldo ka na naman, ha?
3: Simple lang. Dako nga bunga, check! Madamo nga class A nga pinasi, check! Wala sang kinanansang ulot, protektodo, mabugat pa, gani, daugid!
2: Ano nga variety na, Mads? Basi budlay na naman ay hambal nga numbers, ha?
3: Mahapos tandaan, NK313 VIP. Halin sa Syngenta.
0: NK313 VIP!
3: Protektodo sa ulot, mabugat ang ani, wala sang mga

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ng pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag Aria!
4: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya
0: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C babakang abutika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo. Kagsip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C
8: para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaeng!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
0: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
5: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
14: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: K5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga buti ka.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus gatag si mukatarot lang kaso giginatapta ni D3 Bio adlaw-adlaw ginatapas
2: ang likod sa D3 Bio sir boy ano gani likod, the monolaurin hindi na ma-produce ang lawas
3: kay
2: kun tugutan man tani nga pano i-produce na sa lawas to fight against army lang gid yang i-provide sa lawas sir boy.
3: That's the reason siguro Doc Camille nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kay kabalo ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kinabalang lang may ano ka imnon ka nga ano nga pangkontra kagaw nga ang imo lang nga masuldado sa lawas ga relax
4: oh gapahuway
3: kadami no
2: amo nang mga benepisyo lang nga inom gi kaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga miskan wala masda kay tungod sa protocol nga ginasulod
3: gapalo kita
2: gapalo ta especially kung aras kuwa.
4: Correct.
0: Alright. D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan now? Not the COVID-19 ah. Again balik kita sa HIV. Hasta subong wa ipanayapon bulong, wa ay panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kun pwede pa lang alanan ko subong ni D3 Bio kay same component agin painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam. Kinsi sila gintunga, ang iban placebo, ang pito may ara, ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa inga daan. Ang dua naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala siyang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, amo na nga sa ako niya. Adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least blabi sa edad ko, 80, sir boy. CEO niya po ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Six ko ba?
2: Na amo na bintaha kung nakainom ka D3 Bio.
3: Lang, nabudol ko sa
2: ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bla sila nga
3: hindi aburido ka
2: nang lipato na sa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no sa imong army. And the BCO, mauna na na siya daan
3: mga cells.
2: Sa simo cellula para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
5: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo. Ang mga pulis, amuna si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup. Kinangalan na mo support.
5: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya ito na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
5: Himos na lang.
0: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
2: Ang replication, grabe na.
3: Grabe na ang replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Asta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka naman nulawin mo, anak na.
2: So, amun ang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom
4: pa ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na ako ng blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na ako ng blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatia at tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
9: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix?
16: Gusto ko na.
7: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
7: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
7: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
22: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: K5 News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina habagat,
8: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka, adlaw,
7: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namit na git sa akong nga mat.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: News FM.
5: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabat siya, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
3: Free radicals, eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
2: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
4: Mga cakes.
2: So, unless kung...
3: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: DTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila.
4: Wala mang ginatapikan virus.
3: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kay ila problema, arana sila utok.
0: TTX 500.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
5: Namit na gita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namit gitingi sa aton nga lawas.
0: TTX 500.
3: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
3: Magkaon to linaga. Sobra na guro 20 anyos.
6: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
3: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka ng tipik tapik skillet.
3: Hindi pag ika pala inom DTX 500, happy, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
3: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
0: DTX 500.
3: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuan nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
3: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una, ginaatake before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na oxidation,
2: may mga toxins,
3: pangbutangan na niya para hindi na mga toxin na tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins, Sir JP, mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
2: May reserve ka na.
3: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
0: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabankalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Hindi na nakabulan ka kainom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times ED.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
7: Ito masyad sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa
7: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lord Diaz maglupot, stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norman.